Father. And now no pay mini chef Abby. Onse Ghana ni abayua. Onam eye social media ni aduane noa. Na wagen treha. Ewo wiase. Enyasem ketwa akodai wo kone ni mu abrabomtu. Onsu social media wo. Na chese ni mebi wo ha. Se social media no wisu etime poasa. Ene binum edidi atem sa no. Dikini wana mentia se. Ni wo gana no ma fili chef Abby. Lande mayor Kraton sa freno. Mpenifuwa onam sa jumedie so eshesha womo e showcase Africa ya culture ye nuya ni ye die e kweno Oswin Ajay e ya juma e wa multimedia minu ya peni anamina miye peni cheno.

0: Sisa Zumami, your boat new radio swatch, and I may buy me say, ah, your mammy drew baby and I see you, if you know. Mammy, your programs are hold on, where you're doing my chest, and now, ah, mammy, but you don't, ah, ah, Mrs. Azu. Mrs. Azu, I no pay, baby, I will be a me drew, tema. Me ye in kakra wi anma bwes yo na afi mabegye e kakra ho na mababa ba ma hum na afi akrante no nana so okopa na akrante no wo twa ne se wagam ma me na duane de o tema come to 2 SIC ina chi pepepe e ho no wo post office bi on che ho a hwe nya azam geto akra wo nya grokra Mrs. Azu pacho anope we die nchia kese enko emfa emma wo ai wadu ana so de unkwan so de bibia ho te bibia ho te ya na ma fetchrom se eh hey, Mrs. Azu e kai se liana ma me enye mu ajeze eh pe enkwan bia no na kwa Mrs. Azu o ye enkwan ma ye na se e de ko shi fridge mo nwa kan kakra kakra de kan shi kakra kakra disa ana wa chi o
1: ya me de
0: e se me nyoma na ba
1: eh mo se de o de ha Eye subai.
0: E rokre. E dise nyinze.
1: Oh, we are there.
0: Eye ye. Kiti abre o. Ebu a mitimi kan se no ni sa bote bo suru mi se. O gwa. E ko. Won fa mi sa.
1: Eh. Ade na eden ya. E be di di akoma.
0: E be di di akoma.
1: Nti, e di di ma bro.
0: Who say radio yen an kasa no? E fi je di fifie. E ye talent bia e fifie. Aha, I say o sa ke kan yo ma bi sa bo hwana de wuram.
1: Uh-huh.
0: Sometimes crow phobia or more.

sikapa be oriase o yeah sasko jo for su dati lumpa tubi tubi tubi tubi ajum tu fori nyina omu di sikapa ajum.